0: benen xet xam xam nga koy xam mom lolu mom
1: wa lolu
0: dama yitté yakar na yitté wo gi bako yitté nak lama yalla na to nak ba xawma dara mom ba waye gis nga xam xam bob ngay wax sa fofu nga waxe seet la day lu am solo xam nga lolu lokoy wone xam xam mo xoot danaka manane ab mutam yafana jot xam nga xéti xam xam yi mo bari gis nga fim tolni dana koy wax ci yennati xeyna lu melne yow wala demeron wala ma taw ngi di waxana mom dama ko de xam nga fim tolni ki nga xamne bu fekke ci xana ñu ñew ci nday xam xam yi bu fekke alquran la xam nga hafizul quran dana am waaw nga xamne ki mom watuna alquran jang na tere bobon ko tari am ko xam mo meena tari tere mom bakara banasi am ko xamne da nga deg muy def ay xéeti boole ci alquran yo xamne ki meena tari tabil way amul xam xam mu def ay boole bette benen xam xam ak suñu gir alquran la nek manam ay xéeti jangir la ak baat ya bok ko len di fet ci alquran baat bi buñ né sa gogu ciun la wala ge taat la buñu tombu wala raatayin la wala nangam xéti boole yoy ñi def amul xam xam bobu la ñiko jang lolu ñom ñokoy xam damay joxe rek misal am ko xamne manam sababu nusulu ayat ilay xam manam ay bi lan moko taxona wacc bamuy wacc lu xewon lolu lay xam
1: ci yalla
0: amna ko xamne tajwid lay man niñuy jange ak taxawu kayi lolou lay man am ko xamne boko joxon kene tay bu ko bindu
2: ci xati yalla
0: bam joge ci tay na jigul jaar ci yalla rek jaar ci gaay bax bi joge rek mom la wacc ndax mana bindu nga xamne yaato na non am ko xamne nak dafa am benen xam xam mom xam xam bim am moy dafa am dafa xam naxiji ak mansukhi waaw ay bi ndax nangam ay bi ndax nangam djubluuma ci alquran dañ ma bal manam li bay wax ni xawmako damay joxe rek misal am ko xamne nak dafa am benen xam moy legui cheikh blad ay bi lol li misal mi mo don joxe moy li bay wax ay bi kera bi mu wacce ci makka wala bu fekke madaniyatul kera bi mu wacce ci makka ba ci madina amna lu ko taxona wacce bu fekke ay bu atel lam fekke won kero mom la até té ay bi doli ko fi masque wagnou ko fi té ba fiñ tol ni ay boba té 2000 ci 2026 bi ay boba mo fi nek té moy até 2026 bi
1: motax li ngay wax ni
0: kon deggu xam xamu degg ki def tafsir di am ko tafsir la degg lolu dafa koku dafa am xam xamu tafsir té pourtant ay bi soppikul
1: kay fofu limu bëgg wax moy
0: waaw
1: do xam nga Seigne Sambay bu baax
0: Seigne Sambay
1: yaang koy deg
0: xawmako bu baax waye min na ko tok na ay conférence ñaar yoon wala ñet yo xamé tok na ma tok
1: dañu yegg jamono jo xamné comme li nga wax def ci am da gis ko xamné day jël ay bo xamné ay yéfer lay wax bëgg ñu ko jiñ nga xamné mom ñak xamam motax liñ daan wax yéfer yi lay jël di ñu ko wax ñun mo xam da tan ñen yoy ñak xam la
0: ay yeufar nak nek baba ay bobu ay yeufar la doon atté
1: lool ñak xam da ci bokku dal motax ñu bari fim tolni Seigne Sam daf leena doy ba nga xamne lek ndax lek nitay mere nit rek jël ay bu ñu wax na bi yeufar diko wax diko gar walé waaw melni mom bi
0: lool ñak xam ay bobu nak lool tok wona juk lool moy sababu nu sol ba dal man ko yalla fayal mom Seigne Sam
1: ah lo tax jaar la fofu ci li nga wax ci xam rek
0: war tax xam am solo mom nak mom xam da doon lo xamne mom xamna lolou dog la ci meena xam da ndax mom dama ko ma sa deg mu wax yu doy war yo xamne mom lolou mom du xam bu ñuy jang ci ay keuy koku mom yalla xéron na mu mel rek na ko sopp mu defal ko donte nak sonne na ci jang xam nak ndax sonne ci jang xam ko may lolou
1: bu tax ma gëna bëgg yewit na bay
0: ah Seigne Tam mom Seigne Tam man dama koy day nit ko xamne wala jëm jo xamne dama koy bayyi xel bu baax xam nga dama ko ma sa deg mu wax lo xamne du xamu nit kesse
1: mi lan
0: dama ko deg mu wax ne ben

0: waye dafa laaj ne ko señ tam muneko am muneko masna ma leg nga ne mat nga da am ko massa dem ci ben pharmacie di jënd garab jaay kat garab bi ci pharma manam pharmacie bi bi mi ko te garab bi ba di ko jox ci koy jënd bim ko te koku leg roho pharmacien bi ni muy sabale sun borom
1: ci yalla
0: te mom lay jënd garab waaja wax ko ne ko señ tam keron jëna garab ga degg na yow mi la won
2: waaw
0: señ tam dafa kanaf kanaf lol rek da bëgg mu gaaw genn ci bobu guntu
2: waaw
0: waaw mi nga xamne koku tay borom cheikh tay la nek xunguli ko waaw man la won da xamna kay bima cheikh abou hadj manam mu ngi ci ñi wala ay kima nak ay nangam ak nak nga xamne koku mom lolo sax bëggul ko xamne waaja xamna bu xamone mom non la koy laaje do ko ubil bun
2: te benet moy firndel ci señ sa man mako deg ci ay waxam ko xamne dafa wax na bimu nekké tout tank nek ci kërëm fam dekkone néna dafa génn ben digg beccëk mu gis ñu wéx ñu sollu wéx tal ñu bari néna mu jaaxal ko mu dugg ci bi kër gi waxal ko ba wax ko ben magam bu jigen néna mu dik taxaw di jankarlo mom taxon te gisu dara te mom mi gis limi gis ci la xamne yalla ki mu bëgg won rek moy gis way ki buggu won du gis ila xamne kon ki ni xam xamam da ko ci ko diko dorer
0: ñoo mom ñoo mom ay ñoo mom te special ma ba ray côté bi ñu wax batama legi mu wax ci matna ma legi mu wax ne bama juddo ba legi conférence bobu ci guuy mbir ci Touba la ko doon defé ba dama fa fekk mu ne bama juddo ba legi musuma fi xey te daluma fi bindu bu bes te musuma fe dal bindu bu bes bu ma xamut te musuma fe xat bindu bu ma fat
1: ci yalla
0: señ bi lolou du jang
2: legui kon tay ji man mi nga xamne dama bëgg oudé bi awal legui kon dafa am numa wara comportement bo xamne mom la wara yor manam man mi dem ci ay nit ngir nit ñi man la def ngay nit faaw nga nité
0: waaw nit ñi nit ñi war la man la def ngay jappé la ngay nit ba fuñi défé la unité yi défaralé la ja ah naga fexé nit nak yor jikoy nit yor nit ñi koy nit ku nité
2: legui nit ku nité moy lan moy nité
0: nit ku nité moy nit ku juk ku jaar ci yoon lepp ni nga xamne yalla wax na nit ku bax na mel nona melal nona no ci melul rek defo roy pour mel ko waw manam moy rafetal jikko rafetal sa jëm la biral donal jaamu katam yalla diko def ta yalla tax amal yermane ci nit ni jappel sa bop kenn ci nit ni ko xamne yalla yemali wut ñepp ni nga mel yalla amna kenn ko melale na nga xamne li ci say loxo lepp fi nga ko fekk te do ci yobale dara te li nga fi nekk yi daf la yalla daf la wax nga boole ko ñi ci def yaata lel suturalal doxel ni la yalla man lo nga doxé ni wanéwul fi la yalla tégg nga ne yi may wax buñ ko doon fay yu bare bol jappé sa bop muhammadu jappé nit ñi amadu yi may wax yépp ci qualité yi nité la bok bo nité ba nopi nak bëgg nak ñu woru la nurul ku wor waaw nurul ku wor bu nurul ku wor di nek ci kër jambur rek ñi jamanté ak yow dila may ndox ngay tiw tiw di wir di yër nga xamné ki lay may ndox xataw ci ëtti bi sax mi ngi lay xol waye sa bëgg ñékul ci mom ben ko ne nga sanni fa say beut ci koñ bi da koy woor ne yow mi sa jëm ci rek waye sa beur sa xel bi ma ka jaron la lab ga wax deug yalla nak koku mom mën la wool damal sa gis ci kanam mom jamanté lak mom da ko say beut di xol
2: ah lol motax kon tay bi nga ñëwé nit ki nga xamne mom nga dik diko ñaan ndox ci kër gi mu xol la sedd setantal rek yamale la ci ëtt bi jox la fa ba nga tok mu jox la ndox nga nané fofu muy waxtana yow fofu su dem jot mu joxal na mbéd nga genn bokku ta ki nga xamne dafa ñëw wané lu dal sam xel nga jallé ko ci biir nako togal
0: sablan man mi di wax ak yow nit ñew na sama kër am at de nga di ma laaj aw yoon ci laaj gi may laaj yoon bi muy dugg ci kër gi ma nga taxaw ci sama bëtt man bi muy dugg ci kër gi rek la ñak yaakar man ci nit ki neew ma nak lan la way ci la ñak yaakar man ci mom ndax nim duggé ci kër rek kenn du ko dul duggé ci kër man ci lañ ma jangal ci duggé nu kër
2: ku ñité waaw
0: non la duggé sa kër nak motax bi may laaju yoon itam ni ma la wax mom la doon def motax bi bako waxé yoon wa wa muy laaj
2: waw
0: bam génné bam woor ma né génn na sa kër dama génn ndag top ci ba xam yoon wo wala jëlëm dit ak bam yalla xam na né gis nga bimu genné ba ci ndara gam la bimu genné bimu doxé ci gannaaw kër mirub jamour la taxaw seen ko mo taxaw ci ay mol ba ci ndara kam japp ci mir kër jamour aw
2: mbedd ma deung re meme jëm
0: kon xam nga namako kon xam nga namako namako gisu won la ko awale té bamako awale tak nako rak
2: takal
0: lombo gan ak ndax ba taxawé man ci sa kër man né ki dal nimako gisé dal muy jaar yoon dal ndax da bëgg xamni li ci sa kër wala day xol fo xane bu guddé bu fa jaaré manam amana bo démé li guddi lay wajjal té xol yoon yi bëcc
2: wa xam nga xey guddi mom gontum guddi mom bokay def mom fa yoon yi bëcc ngi koy xol
0: yoon yi bëcc ngi koy xalal
2: kon légui man kon war na ci man war ci keneen ki may dégg mu bayyi xel bopam fexé doon nit ku nité ndax nak
0: bu
2: nit ñi wax dëgg yalla sa yoy yexé ci ñom rek li ñëk def moy dañu lay jang ba xam fuñ la wara dëggalé boy waxi tam war nga wax waxi yo xamanté wax ju nit lay doon ndax so waxé bañ dégg la rek lañ lay xol ñom fan lañ la wara dëkkal fan lañ la wara placer ñu tégg la fa kon nit ki war na xam ni mi waxé xam ni mi jëfé lool nak dafa melni dañ koy jang wala dañ koy niñ koy def ba xam
0: lolu manam ci fiñ koy def wala ki koy def
2: doy mel don nit waaw fexé don nit dañ koy jang
0: wala don nit mom def nako jang waaw def dañuy jang nit tay ni da koy def koy jang yalla da nako def ci nit nak waye da koy jang rek waxuma nak jang rek dem jël allo wala jël téré dugg ci école nangam ak nité def nako jangé sax ci nit ñi dajé waaw fi nit ñi dajé cheikh blad ma ngi ñew ni di dugg ci salle bi sol samay marakis yo xane dembu la ko jënd marakis yo man ki def man waye bi may dugg ci fonk gi ma fonk sama marakis yak ni ma ke bima accé ma dal di sogolé ko dal di dégg pouss rek ba wax ba yékk ci tête nek samay marakis liñ may wax rek moy señ bi ba téré do bal ki fofu dal li wala budé ko xamné mënuma wax loola day bayyi ma joggé samay marakis tête bu rafé ci saati duma ko xamal ci lamiñ way ci jëf lama ko da ngay dal gis mo dal jël liñi fëggi tat da dem ci ma joggi sama dal koy fëgg mu genn may gis kok mi may jagal ak nit
2: waye bu fekke
0: ko xam nga lu tax way bi may dugg man rombu na ci buntu bi ay dal
2: te li di waxtane nak barki dem rek
0: lolu momay xamal ne bala ma dugg na xol buntu ne bi fekk na fi ñaari père dal ñu summi
2: amna ñu xam ci ko dal li jaar sax amna ñoo xamne maam seen xel mu gatt yeksi na ci bu fuñ la fekke nga simi dal ci buntu ci sa kaw yi dal lañu jaar seen dal ba ci biir ñom yaa leen fi fi duggal dal lañu doora wañu ah ma ngi tuub de
0: wa ma yegg lu de señ bi mo no ngi tuub de
2: ngi te jafé na
0: lolu ci ñakkanit la bokk lolu ci ak ñakkanit la bokk ñakkanité bokku na ci aksi tegg la ci ap photo yi nga galen ko yow fa say tank te ci yow daal tegal yow to tuddu ko yow dong
2: la ilaha illallah
0: aw tuddu ko yow dong ñak nité bokku na ci yexi ci aw nit fekk ñuy wax xamoo fuñ tambulé nga yexi nang wax dé bi nga ci ne cheikh la man lene dana ko def leg xam nga bo gisé lu démé ci xew yi sax ci raw xam nga xew yi kay kayani day bari da ngay gis ñu def sempet ba dem fe doon ñaari nit buma dikke bala ma tok man na tak gaay da ngay na ci waxtan wala da ngay dikati waye da ngay dal yeksi daal wa gaay da ngay di yeengi fi ba ne farañ fi rek la yo tek pour ñom la do fekk rek
2: waaw kay
0: ci bi mi jël la joge
2: waaw
0: ah ñen da ngay di waxtan da ngay tollu ci bunta ah yeen ko da mel da ngay taxawa japp beul na bu ko de buñ kanaf kanafale rek jallal dafa am lu ñuy waxtane waye ak la di farañ daal yeen kon fi yeen ko kal gaay ah fi de mom fiix na mom
2: chat
0: yepp ne la ba faaw
2: ci yeen ma
0: waaw layal wala nga xol nité mom dafa bare waye moy dal mom nit ki na am conscience ci bopam nay sétlu nay bayyi xel nay diglu ñi ma jitu nu ñuy def nu ñuy mel diw sangam mi li mu def ni bimu ko defé ba bayyi lim ci dégg bo leggé bu fekkone tane man mako def cheikh blad massa la fi netti lenn lo xamne man sama yaay ji ma jur la dalon lol yag na da ma sa dem ci barab di lettu da ngay deg
2: ma ngi lay deg bu baax ka
0: ñi muy lett kiko lett ak wujjem di waxtane ku fi añe won barki dembu nan ko yow diw sangam mu ne ko ah baram bi mo dem di lettul dama xam na seug bañ diko lett ba nopi xam na ni fi lay yendo te bu fi yendo and na ko fek waye ñin fi fek ñi diko lett nak di waxtane ko fi añe won barki dem
2: waaw lett ka di ñew
0: man ko yow di mu ne ko yow yaangi nopi nga mu ne ko ah ma ngi bëgg ci dem mu ne ko sun garam bu ke dem ki ba ki mu ne ko fofu nak kat yow man lay ko ko ni mako ciile mom ci bëgg bi dafa reete du tek te bobu sama yaay gi lettu li ma lay wax ni du aw lepp du nak sama yaay la wax mom mi ngui deg kon mom ci ak nitem bu fi agné tay bo leggé moy don koka
2: moy don tanu gay waw ci yalla
0: tayit numuy def ba du fi agné ndax ci suba la fi ñewon xam nañ né agnewul loolu ak nit rek ko mëna li jëtti té bu fi agnewul né len ki itam dañu xam né kon waye nak mu bayyi rek di xolam xelam fék nak boba ñom ñu tobu la ko ba sam boba liñ dal wax nek xewona nek moy garage yi nga xam nañ ko dan tobu diko def ci ay fot biñu démé ba nga xamné yak nañ rek bay racc rek ndaw ci dal di jël dégg fot nek ba dal ci tibbu rek dal di def ci laax bi dal di jaxass sama ya dal di jog ne ko ay yow diiw mu ne ko la yow da yabaté sañ bi yak nga tamañ xaar ma jog man ki xet gi rek buma bo xé da bokku ci yi nga xamné man dama ko LRC mu ne ha mu ne ko waw la illa ay wa yow toñ nga yow yama xaj sa andi mu ne ko yow kat soxna ci mo nga mako wax loko mu ne ko way xam nga suma ko yegoon kat bala nga bam ko jaar nga def ni yow def ba waata laaj ba
2: def na ba genn ci xamna kenn du ko toge on nak lolou day borom xel koy def
0: waw fexé na ba ñaawu ci waye fexé na ba ajut
2: bu doon ko gatt xel na ngay wax mu ne xol ji la diggu rek yaakaar mako koy netti wa di ci jema def ben reaction
0: yaxna manam yoyu dafa am solo li nit ki dudul war nay nek ci jabono waye war nay nek ci mopam baat bi wax na baat nam nit ki dudul war nay nek ci jabono waye war ngay nek ci war yow ci sa bop war ngay tew ci sa bop sa suné yow ci sa bop ngay tew ci sa bop
2: waaw kay
0: sa suné
2: ah légui
0: dem manam bo togué né falang ah xolal sa bop ba xam
2: xamna né
0: nga togué la nit ñepp togué am dét
2: way nak lolu
0: ci sa bop ba nopi
2: gis nga bo jëlé yoon wo xamna da ngay nek ci sa bop nek ci nité manam da ngay sonu dal comme tay ji man sama oustaz yi xam dañ ma yab né dama compliqué té man am na xam jappima ko compliqué xam nga luma bëgg so duggé ci buntu kër fekk ñu déloko bo duggé délol bo dugg ci buntu kër nga fekk nit ñi simi sey dal ci buntu ba simi sey dal ci buntu waye fi boko def ñu da nga compliqué lo def ñu da nga compliqué nga bari loy sétlu
0: waaw man da ci am lan compliqué mo xamaat lañ dal ci dictionnaire kon français bi introcé ko ma xam comp manam bu ñu firi les compliqué moy lan
2: lu muy tollol ci olof bi
0: waaw lu muy tollol waye man ni mbolé ñi ma dégg ñu dañuy compliqué misal yi ma gis ñu di leen jox lool mom misal nit ku bax waaw waaw ndax bo nango liggéey bu bax di wax deug di baña yaq di baña ram dañu xoo diou defay alman da
2: te
0: alman mom lañu da compliqué
2: kon day
0: te alman moy ci gëna bañ ko wax lu dëgg
2: ñoo kon gënne nga ma ci tay kay ñi mu daan way dama compliqué bu xamé loolu la tek
0: do wax alman loy wax ba wax lu dëgg bu la gi saati am nga problème ñu né alman da compliqué
1: rediffusion
0: alman loy koy jaay lu baax bu dé lu baax jaral nako lu né bu dé lu baax ñu né alba dafa compliqué lég nak baax bi mom ah gaay nga xamné fann ko moy seen xam xam nga xamné walu te ki lañu jaag lañu jaag dañ na xolal baax bi rek
2: kon nit ki nga xamné moñu deglu tay warna xamné kat tay li ñi waxtaan dana yé nit ki ba may ko am xel mo xamné la ca dess nak bokay motlil bopam baña fekk fañu yam rek mu yam fa waye borom xel deug moy buntu biñ la ubbil ci ngay xootal da nek kat comme ki wax simbi dal ci buntu kër na xamne kat moy wax sax mi ci bir mbolo na xamne mom moy wax lek nandox des mu des nga tekkono nit diko joggi ko mu des yaral am xelam ci yi nga xamne nit ku ndedu ko da waye borom xel mu gatt li nga wax dong lay jappam concentré wu ci bu baax waye yeneen yi mom xelam ko dawal
0: lolou xam nga lu way feñal lo ngi nuyu jangale kat yap rek yap serigne daara yi la ci oustaz yi maître yi professeur yi lo ngi ci jamono yi jangale amna yi waji ubi cheikh la li nga wax ni jangale moy lolou jangale leçon bi ci école bi mañ la koy joxe waye mokal gi ci dëgg gis nga école dañ fi joxe cours rek nit ki bumu japp na ci école bi la jage école bi du fi jël ci cours
2: ci yalla
0: ñang mi ci kër ga la ci kër ga la kon lepp liñu lay jangal bo joggé war ko jëfé ni ngui koy jëfé nak loolu mom moy jangama ak nang koy def ak lum lay jëri loolu moy jangama ndax bu fekké dañ la jox ben ay ay leçon yo xamné leçon moral la nga xamné ci walu moral la lay jangal bo joggé pour nga appliquer ko moralement fokk nga am relation contact direct ak nit ñi nga xamantene bi ñom ngay dulul doga mëna xamné yow leçon bi ñu la jangalon duguna
2: ci yalla
0: waaw way naka la ala khuluqin asim khuluqin asim rek khuluqin asim rek ñu jël khuluq ñu jël jikko yu mag wala ñu jël husnul khuluq jangal ko nit ki jikko yu rafet manam baax la la jox rek husnul khuluq
2: waaw li da kay do xalal sa bop
0: waaw legi nak nga jël husnul khuluq rek diko tawil moy nangam waye nak demal ci nit ñi nak feñal fa nak luñu wone ni li ci wusul xuluk la bokk nit togn la nga man ko fa jéggal ko ngir yalla té bañ ko netli ya ngay jëfé nak usul xuluk gis nit ku sonn ko lott nga man ko dimbali ko ngir yalla ci kump ak ñepp té bañ ko netli fen ya ngoy jëfé nak légui nit wax lo xamné naka sudul nonal la ci bir mbolo li may wax nak mom mi xewi jamaram nga jog bañ ko tiñal ci nit ñi waye nak faaw nga am responsabilité xamal ko nak li nga wax nak duri
2: ci yalla
0: waye do jog nak nako sa barante morom ne ko diw nangam da da koy bayyi bam dem nga ne ko man kat buma sañon nga waxe wat nangam ni nga waxe kat tay nangam bo legge bu ko waxe itam am ndam do waxe diw kay mako waxe won ne ko waxe ni
2: wa kay xam nga lol borom xelako man amna nit ko xamne tay so nek ci bir nit di wax
0: wa
2: wala ngay wax ak mom lam lay tontu la tak tek ko ne wonop li ngay wax lepp da ci diglu dara manam la nga xam nga nit ki bala nga ko tontu da ngay diglu limi wax ba xam ko waye amna ño xamne yow bo dikke di wax rek ñom seen xol lañ la bëgg tonté ma li nga wax deep dañ yakam timu daana ñom diglu wuñ li nga wax waye tak nañ liñ la wara tontu ba tegal lako ne nga xamne bo noppé buñ la tonté nga xamne ki deggu la lool xam nga tam dafa
0: xam nga dafa am sama sang baax ba señ bakki soxna lo loolu xamna lu ñak ñu may deg amna waye ci leral gi ci gattal rek xamna tur yi xam yépp dafa am ku ko massa laaj ci ku ñew dik am lum ko wax ngir mo dimbali ko ca te fekk loolu amut waji lim ko wax amut señ bi wan ko re yo xamne manam deglo ko ba nga xamé xam nga nit ki bokoy jox moko joxé bu mu gis ci jox bi jexé talup loxo bi fi fété kaw di gëna dis gi mu gëna dis loxo bi fété so mom loolu dañ jëkë dindi ci bopam dalay jox ba nopi wan la manam wayafuk bul am disuk man ma la jox loolu lay jëkë dindi ba nopi manam jikala do la wone ne ma joxe kat ngay nang fat lolou la jikko dimbal bala mo la jox
2: seigne mbacke soxna
0: bo la joxe ba nopi gu ngi la lolou waji nak lim ko wax amut seigne bi jox ko lam ko wax ba nopi diko def waxin yo xamanteni bi waji du gis ne yexe fa
2: dir jeuf bay cheikh kan dong xamna ne nak tay de mom bi mo melne yegg nañ fi ñu wara yëkëté ma bachia bo daalé ma bayil nga yëkëti nga xamna né ma nga
0: waaw waaw fofu rek bu waxtu yu jeex la tak légui bi wajjo ju jallé am ku ñew di wax sëñ bi né ko kiir yi la wax am sëñ bi da ko wax né ko diw mu né ko am né ko loolu bul mako xamalati mu né ko xana xamoo ni nit ki ñew di la wax ak soxla nga xamné soxla soso dëgg la nga man ko fajal ko loolu du baax devoir la waru gar la nit ki ñu wax la soxla nga man ko fajal ko loolu du ak mbax waru gar la daal ne ko ak mbax moy nit ki ñew di la wax nga xamné wuro li mu lay wax amut te nga man ko defal ko ko ba nopi bañ ko wal ne ko xamna ne li nga wax du dëgg loolu moy ak mbax waye le mom du ak mbax waru gar la devoir la mom waye nit ñëw na di la wax nga xamne li lay wax nak mom duggu bi té nga man ko ba noppi nga défal ko ba noppi bañ ko wax né ko xamna né wax nga ma lu dëgg né né ko né ko moy ak mbax
2: ci
0: yalla fayal mag
2: jërëjëf ñi ngi lay sant
0: jërëjëf da sant nañ bax
2: fi nga yëkëté ko
0: yu gënë ñu jukté yak gatt gatt yak dépasser dég prek assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaykum salam wa rahmatullahi jeer ngeen def kok moy baye cheikh kan donga tey ji mom la dalalon ci sen jotay bi nga xamne moy waxi wolof ngeen da and sen bokk abdullah khat sall
1: ikap fm
3: assalamu alaykum bokki tele di bir ñaar fukki fana ñaar ci rabiul sani moy wero rakki gamu di ñentelu wero ci atum jundi ak ñenti temir ak ñen fukki juroom ñatt ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam de ko ñenti fan ci wero october ci atum ñaari jundi ak ñaar fukki juroom ben ñaar fukki fana ñaar bokul ci limi fatti lim bu rafet la bisub deber bi liñu ci téati rek watandiko moy ko ci wata wala ko ci taggo ñaaru bis bi yow yalla yalla nga bëne sama alal ak sama njabot yalla nga barkel li nga may jox allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taytani allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taytani aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne yeen ak ñom yeg leen ne yeen leen safo waye ñom safo wuñu leen té yeen gëm gën téré bi lépp buñu dajé ak yeen né gëm nañu buñu wëyé mat séni baram wëccax ndax mer néel dé leen ci sénu mer yalla ko xam la li nekk ci xol yi suratu ali imran aya témir ak fukk ak juroom ñent hadith bis bi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam néna amul ben jam budi ab julit bu ñaanal mbokum julitam fu mu nekkul ludul né malaaka mi danan ko yaw itam am nga lu tol ne kam li nga ko ñaanal hadith bi muslim netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma min 'abdin muslimin yad'u li aqihi bi dhahri al-ghaib illa qala al-malak wa lak bi mithli rawahu muslim waqtu li suba waqtum da tabi 5h42 juroomi waqtu yu tegal ñan fukki simila ak ñaar tisbar 13h22 ben waqtu bu tegal ñaar fukki simila ak ñaar takusan 16h22 ñenti waxtu yu tegal ñaar fukki simila ak ñaar timis 18h56 juroom ben waxtu yu tegal juroom fukki simila ak juroom ben ge 20h07 juroom ñett waxtu yu tegal juroom ñaari simili loolu moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukki ak juroom ñaari kilometre dina wañu ben simili soko fete sowu ñaar fukki ak juroom ñaari kilometre dina yokal ben simili soko fete Saloum wala Gannar témeré kilometre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h57 juroom ben waxtu yu tegal juroom fukki simila ak juroom ñaar di so 18h52 juroom ben waxtu yu tegal juroom fukki simila ak ñaar yalla nanu yalla nangul te nangul len amin.

0: Bokki jërë ngeen jëf.
1: Mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen di ànd ak rajo Université Chaman Damba. Maa ngi leen di wax sànq rek ne sëñ Fallou bu saasaan la ñuy dalal. Ñu di ko sant bu baax nag ndax ak xat-xat yeeg yitte yépp saa bu ñu ko prier rek day ñëw. Te ñun bu ñu sanoon dimanche bu jot ñu am ku mel ne moom mu ñëw ñu waxtaane li nga xam ne mooy dëkk bi ak njariñal dëkk bi. Te moom ku ko xam xam ne ci loolu rek lay yëngu, ku ko xam it wax xam ne ci jàng ak ci jàngale rek lay yëngu, te it nag di ci am ay résultats yu am solo. Jàng ak jàngale googu li ci mujj mooy kàddu yi nga xam ne sëriñ bi yëkkati na ko di soññee pour ndaw ñi jàng, ndax bu ñu jàngul rek daanaka defuñu dara. Te insister ci lool, lool nag yaakaar naa ne li ma daan faral di wax rek fii ba sëriñ bi waxaat yu mel noonu rek lañu war a waxtaane, ana nees di def, ndax loolu mel na ne mooy solution bi. Yaakaar naa ne le 1er mai seen daje moomu ngeen daan daje fii it, bi ñu fi daje it li ma gën a marqué mooy dëkk yiñ doon lim ne fa la daayire yu jógee. Nga xam ne dëkk boo ci dem rek ab barabu jàngukaaye nga fa, te dëkk yi ñi ëpp ci sama maas gi xamuñu dëkk yooyu. Loolu lu am solo la pour wane xëy na li tax sëriñ bi di insisté ci ñu jàng rawatina ñi nga xam ne nag barabu jàngukaay yi sori na leen nga yóbbul leen. Loolu yaakaar naa ne njëriñ li danañ ci dikk ak sëriñ Fallou ci kanam tuuti. Sëriñ Fallou dañ lay bàyyi ngu nuyoo ak mbokk yi, su ko defee rek ñu soobu ci waxtaan bi di la wax dalal ak jàmm fii ci sa barab rajo Université Chaman Bamba Khadimou Rasoul. Bismillah.
2: Auzubillahi min ashaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Asalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Suñu Cheikh ñu ngi lay nuyu di jaar di jox nuyoo ma ak ci mboolem ñi nga xam ne nii ñooy topp IKAP FM ci jamono ji ñu toll nii. Waaye nuyoo ak ziar bi nag ñu jiite ci al xalifatul am di mouridina Cheikh Mahamadou Moustapha, ñaanal ko suñu borom jàggal ko fi te mottali ay naalam. Waaye di nuyu ak ziar bu baax nag sëriñ Mamour Mbacke Moum Cheikh Mahamadou Moustapha nga xam ne mooy jëwriñu Université Ahmadou Bamba, waaye tam jëwriñu al azhar gépp ci tënk. Ñu ñaanal ko moom it di ñaan Cheikh Mahamadou Moustapha mooy suñu borom yàggal ko fi lool te mottali ay naalam yi nga xam lépp mi ngi jëm ci diggéeyal doomu aadama fu mën di nekk ci kaw suuf. Kon ñu ngi koy ñaan suñu borom yàggal ko fi te mottali ay naalam. Waaye tam noonu lañuy nuyoo ak ziar bu baax sëriñ Salihu mi nga xam ne ni moom mooy jonjoo liggéey bi ci al azhar, nekk kilifa gi nekk ci bopp bi, moom it ñaanu ko xalaat yi nga xam ne am na ko ci lu yokk al azhar di ko jëmee ci kanam. Suñu borom gën koo kàttan gën koo dëgëral ba man koo àggale ak mboolem ñi nga xam ñoo ne ci gannaawam di ko jàppale ci liggéey bi. Ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. Waaye di nuyu ak ziar baax nag barab bi nga xam ñun fa lañ gën a féetewo gaa yi ne tàgg nga am na jàppale diw muy marqué sëñ Mbacke Bousso, centre sëñ Mbacke Bousso bi nekk ci Gadas Darou Mouhti ak mboolem école yi nga xam ñoo ko topp ak bànqaas yi nga xam ñoo aju ci école bi. Ñoom ñu ngi leen di jagleel nuyoo ak ziar ak ndokteel ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def. Kon daal ñoo ngi nuyu mboolem ñi nga xam ñoom ñoo ñuy dégg di ay jàngalekat, di ay dong, ay waajuri dong ak bokk ci askan bi ak fuñ mën di nekk ñu ngi leen nuyu di leen ziar.
1: Jërëjëf jërëjëf Sëriñ Fallou, xam naa laata may sori sunu wajur bu baax Baye Modou Gueye moom la benn gorom wàññee ko fële ci Italie. Ñu koy wax Alhaji Modou Sow, Alhaji Modou Sow moom ak soxnaam ñoo bokk léeg Baye moo wàññee ko Italie. Ñu war ko indil donc incha allah alxames ci fajar lay yegg si, ñu war koo denc ci alxames ji di yemale lépp ci bés ba Alhaji Modou Sow mi nga xam ne moom moo nelawee foofu ci Italie. Ñu koy jaal bu baax Baye Modou Gueye di ñaan suñu borom gunge ko ak yërmandeem ba wanale ko jabotug sëñ Touba gi. Sëñ Fallou, yaakaar naa ne ni nga nuyoo rek ak fa nga daanalee wan na ne dèjà programme bi yitte yépp njàng meeg njàngali bi la. Sëñ bi importance jàng loolu moom yaakaar naa njëriñ li danañ ci gën a ñëwaat. Waaye mel na ne it ci kàddu yi sëriñ bi mujjee yëkkati soñé na ci sax ba mu nuru ko ci soñé ak al xeyna du ñakit yag na yeg ne ndaw ñi janguñu te war nañu jang te xamna ne buñ ne buñ ko waxé mbolo lay doon kaddu yoyu bi nga ko déggé yow ak nan lañu wara gungé kaddu yoyu ba yeneem joju té kenn ku ci nek xamna ndaw mo moy ëllëgu réew kon mënuñu leena wajjal té jangaluñu leen té yarul leen buñu ko deful yakarna né amna safan wi loolu xeyna di ngay ci dik ci kanam tuti kaddu yi sëriñ bi lan nga ci
2: wona jëjëf sëriñ cheikh xamna dañ ñoo gandal gaganti sax ci sa tambali wax ci baat bo jëfëndiku muy baat bo am solo muy xaar li nga né sëriñ bi kaddu gi mel da ko def xaar baatu xaal bobu nak day lu am solo ñu koy war ci waxtani ñu rawat na ci mouride xaal ci njangalem tasawuf ngirum tasawuf manam luy gar nit la lo xamne ni du yag manam du diruma sax indi nak lu gaaw lay doon day demat manam ci misal tay ku am tax sel ci ñun ñek legi da nga deg gaddu wala nga gis ci melokan wala nga deg wala nga yek lo xam da ngay jek jek melni sa yaram tan say melni dañ la maskuran lolou boko gisee setlo manam du dire manam du jep mana bañu mat ben minute mu dal dem lolou lañu xal moy situation bo xam day gar ci lu gaaw demat ci lu gaaw
1: motax yene say ñu toj nan gaaw len bala gaay di
2: gaay wa leg na day gis len diuda xal bu ñe diuda alu leg bo gisee muy mbeuk ke dañ ak ñukoy tekk fi xamal lolou amna lu sax
1: da amna lu sax
2: amna lu sax bu day xal kessi kessi ji jang ci sopp mom ñaar bi yag day ñew dal di dem bo gisee ñu lan diw nak dafa daan wala mel non ñukoy beusak yeukete ko torli jappal ne da am lu wax ci yefi waye lima yittel fofu rek moy non nga waxe non xal joju ñu dem rek dañuy am degginu xal degginu xal nak da dur rek lañu manam ci misal tay bo xale tay kaddu señ bobu ñu tambalé ñu taxal ñu waxan kérok ci biñu jox xalé sen diplôme yi ci fele ci ñu cheikh ahmadou khadim kaddu yi xeyna ya nga won ci base ba man mi ma nga fon keneen nga fon bo setlo fimne señ bi bimu daane re def melni nim ñepp la def xal yëkëti mourid ji danaka ñu neewon ci base ba ñepp ko defano waye nak fofu lay mu ci ñi ci ëpp ñu ñi bañ fa joggé
1: paré nañ ci
2: mom paré nañ ci moy degginu xal degginu xal nak légui dafa indi jafé jafé ci ñun moy ñun suñu sëriñ ci dañ leen dul degg dañ leen wara degg dañ leen degg ci degginu xal bu ko defé degginu da fay jaar rek mu daldi lañ waxon danaka la ci sëñ ci jëmmal bu bari motax sëñ ci wara di laanu buñ ci dello ci mom fini amna yo xam yu ko ñor deug deug bu ko ma sante wax day am ñu tan wo leen wax leen ko ñoña mag ñepp deug señ bi nak ñepp xet señ bi tam waye xeyna ñoña nañ fañi deug señ bi nañ koy deug man na wote ni ko ñeneen ñi deug misal tay jumaa tuba bimu ko xalaate dafa am ñox ñom la wo

0: waye boko dege degino xal rek da ngay day tang lol ci taxone xir lol waye bo fa jige pare nga
1: da naka bobu lañ ci pare nak
0: deg nak motax sin bi fi nek ni te bu ne na ñepp jangi te lay tay ko nak ci ay kaddu yenen
1: wa
0: ndax wax na ci am solo jang wax na ci yoy xam xam ban am solo ci am ak yoy wax na ci lu bari ba doon ñew nak ba mi jeex la ne na ñepp jangi lol la teji kaddu kon soñe kon nak legi bañ fa joge ñakku nak am nañu ci liggey waye dal buñ fa joge li waron deug deug moy ñun ñep kon war nañ def ay jotaay ñu ne kat ñep naka lañuy jàngé laaj la ñep lan lañ wara jàngé laaj la ñep lañuy jàngé naka lañ ko wara jàngé laaj yoy laaj lay sam yo xamné fi nek ni dañ ci wara tontu
1: ndax doon ay programme
0: programme yu leer
1: yu tekko
0: manam curriculum bu leer objectif yu leer kan nit lañ bëgg loolu war nañ ko xam lay kon
1: deug la
0: buñ défé loolu patam war nañu xam koku nak naka lañuy fexé bu loolu am ñaata bari bu jang koy lañ soxlo ñu ñuy fexé ba bari yo ñu taxawal ko loolu moy tax yef yam waye buñ né buñ né eskay rek
1: yam eskay
0: motax légui fi nekk ni kon def na né liggéey bi fofu la nekk motax kon deg discours señ bi deg deg biñ ci waram deg deg donte nak am nañ ci do yegu na fa jek xeyna loolu dañ ñew ci kanam tuti ñom yag nañu liggéey mom ci luy tax nit ñi mëna jang
1: loolu deug la waaw
0: loolu yag nañ ci liggéey xeyna kon benen dafa am leen lu mu laaj rek ci misal tay buñu neul rek legi manam tay señ bi wax na am solo xam xam ne ñepp jang kon neena xam xam la wax
1: wa
0: xam xam bobu kon gën na yaatu ni ko ñu bari déggé
1: déggé wa surtout
0: japp ne dañ koy wutal ay fan yo xam yi dañu wara jang yi ne mom amu solo nang nang ci fekk na xam xam mom dafa lamb lepp té même biñ ci jël sax ñun diko jang naka lañ koy jang won nañ ci xalaatat
1: batay
0: wa té xam nga ñun tay ñun ñepp yap nañ ni diini mom mo la lepp moy lepp mom moy la jitt
1: waw
0: nangu nañ ko né lepp liñu jang diini won na jang waay diini won nañu laaj nak lañ koy jang nak lañ ko wara jang deug deug ndax fimni deug deug ndax jang dem diini mi mi ngi bayyi limu wara bayyi té la tax bayiwul la mo wara bayyi moy ndax nañ ko wara jang ni ngi koy jang non xam nga tay ñu diini nga japp ay texte rek texte yu bare bare
1: mo
0: alquran jangal la nga mokal
1: nga tari
0: tari bi tari mais lolou bokk deug deug fi la xey jurul liñ soxla ñun te li ma ci gëna jage moy crise bi nga xam mom la Sénégal dund jamono yi muy li ñi wax goor jigen non la tud ci wolof nak jarul daw
1: wa jarul daw ke
0: non la tud ci wolof
1: waaw
0: su nekk ni tay bo xolé tay ci goor jigen gi ci Sénégal leg ñi jappagul lañu ma témir
1: waaw
0: te man di wax yalla ñi ma ci xamaguñ déggaguñ le nepp man ñu xamuk ci kan waye ñu ma ci déggu ñu tud sen tour
1: waaw
0: ñoo ñep ku ci nekk tour julit nga yor
1: waaw
0: deug deuguma ci kenn kuñ japp ku yor turu benen soxna du turu julit li ci gëna yéme sax moy lélegi ñu tuddu ci ay nit ñoo xam dañ ñoo équilibre diiné
1: batayit
0: kilif nañ ci diiné
1: deug la
0: lélegi ñu tuddu ko xam dañ ñaan la ki day jangale alquran ci
1: sax batayit
0: lool samp na blaaj ndax kon deug kon manam diiné ji li mo wara bayyi ngi koy bayyi ndax diiné comportement melukan la ay jikko la ak melukan
1: nga xamna jeexital bobu nga xamna motax ñu lay jangal
0: dafa wara feñ
1: ci lepp rek
0: lepp
1: surtout ci comportement
0: xam nga legui diine mom dafa am lu ñu wax diine ak diine ci arab moy religion bi ci bopam ñu am ñu tadayun tadayun moy religiosité manam nit ki di dundu diine ci ñun nak dañuy jangale diine ji en tant que ay texte rek nit ñi mokal ko
1: diko tari paré nañ
0: atay bari bari xam nañ ko diko def waye nak ci la xex danaka yu bare bare lu lay nakal ci sa digeunte ak nit ñi kala koy tek julli lay wuyo lool nak tektal la ci kon ne war na no jang diine ji waye naka lañ koy jangé laaj la bur samp kon nga gis ne laaj yu bare ba ngi yo xam samp na ci ñu war ko jël ci discours seen legi nak bu fekke dañ ko deggenu xal rek ci la xex mbir mi du rek lu ndax nak ngir ñepp jangé lañ na bare bu jang kay ay école yu bare bare
1: ak jangale gat
0: ndax dama jëlale Sénégal waye Touba gi dong tay bëggone rek la jang ni nga xamne tay fu nek barab bu nek la fa wara samp ci école bu jëk bi dana fa samp bu élémentaire bu jamlé ko sax préscolaire dana fa samp élémentaire ñew samp
1: tay
0: fu gox bu wara moy collège moy enseignement moy secondaire wara samp ñu samp ko ba gari ñu ag ci enseignement supérieur lolu manam moy yu réré la laaj yo xamne ni war nañ ko def ci dëkk buñ ko defé tabax yoyu paratam tabax ci sa deuyut légui nak lay dox ci biir nak lañ koy doxal ban système dañuy yor lool lepp kon defena ni liggéey bi
1: fofu ak ñan ñokoy yor
0: ñan ñokoy yor
1: ak objectif bi buñ ci
0: noppé kan nit lañ bëgg tabax
1: nit lañ bëgg tabax ëlëk
0: ki ñe bu génné ni ak ni la wara mel effectivement warna man li warna xam li
1: effectivement
0: warna am li
1: ak lan lañuy soxla ëlëk
0: ak lan lañuy soxla ëlëk

0: ngeen ko bu ngoy top
1: dedet
0: ndax fi nek bo xolonté fi même école yi ñu waxtané buñ la joxon na la école ngi tabax terrain boko tabax problème
1: bay amutul espace
0: espace yépp gaay dëgg
1: amutul espace
0: ay réservé ak yépp
1: ay nit dag jeex na jël lañ ko
0: def ko ken xam légui tay nga amone ñun la école ngi ni lycée ngi ni wala école
1: ngi tokay tabax ay amul quand sapeur pompier ñu ko bëgg tabax amuñ fuñ ko
0: def manam yépp ay jafé jafé yo xamni
1: bax yaangi ni ñu koy yokkal liñ ci yokk da naka 2 hectares la xawmo 5 hectares
0: problème dafa ne ci kanam ay at ci kanam jafé jafé yu bari bari man amna yo xamni fi ni mi ngi bokay waxtaan ni dañ nan la nangam señ bi fagu na lepp
1: oh señ bi fagu na lepp de
0: way dafa dem lo xamni ni ñun ñi ñoko liggé
1: deug la walay deug la
0: ñi ñoko liggé na té bayyi ci xel baax ba way ma liggé na tital moy tay fakotel sax lolu ñun xam nañ ko
1: waaw
0: ba tax liñuy nat muy lu bes ñu bayyi ci xel
1: dedet
0: way fi lañ nat sax muy lu bes sax
1: wallahi wax deug ñu koy sax sax
0: kon nga gis ni amaguñ conscience ci ne danger bi
1: xam nga ban phénomène way xaw legi ay nit ñoy jog jënd suuf su yaatu natal ko sen bop morselé ko ñun luñ dan def 20 sur 25 ñom ñu def ko 15 sur 15 wala 20 sur
0: ñëpp itam
1: amul école
0: dara
1: amul marché amul dara lepp ay parcelle lay doon lolu mo xew actuellement buñ noppé jaay
0: légi nak yow koku fi nek ni jappan na tay bo demone bañ nako école ngi ni wala ñu nako hôpital ngi ni wala problème la fi ne tay yow dëkk bi fi ne nga gis ñaari terrain do ngi takalo
1: yi problème la wallahi xam nga ci dara wallahi
0: xam nga ne ben terrain école xajiji
1: dedet
0: sit nak bu dé 15 sur nangam bu done 25 sax boy xol école xajiji
1: mais code ci ba paré li ci gëna doy war li nga wax ni par exemple ci ndaw ñi ak ci ñuy judd ak li nga wax ni ci programme njang bi nga xamne déjà am nañ système bu fiable té mu melne dañ ko xawa sagane wala bok dañ ko gëmul wala dañ ko ignorer mais parallèlement boko xolé li TikTok di def ak li internet bi di def mais kon señ bi ñun
0: moy problème rek
1: mais parce que xalé yi ngay wax déjà ci at yoy lañuy tambalé di déglu légui déglotu ci sen day ñuy wax sax mais ku nekk ci TikTok bi sagal lañuy
0: dégg da ngay jàng lu bari ni del la ko jox lolep nak fi nek ni moy waral dal defar gi dal
1: bi ci way waw
0: mom xeyna technologie agna fo xamne ni fimne daw gi mom yematul legi nak kon li am solo moy ñu wajal nit ki bam xam nu ngui jëfëndiko
1: ma sha Allah
0: xam nga da fay mel rek ne an kuñ ko jox misal ñu ne ko mi ngi melne vaccin yi ñi defar xam nga tay ci misal tay man vaccin yu bari dañuy jël ci doomu jangoro bi mi
1: fekk
0: duggal ko ci biir ba yaram bi xam ko ko defé bom bu ñëwé dana ko mëna
1: waaw
0: doon la danaka nak fini technologie bi ci non la xawame fini manam tay il faut ñu intégré ko ci système bi ba nga xamné ni wayna xalé bu ñëwé dana mëna xam ñu koy
1: fekk waaw mais ñun intégré wuñ ko ñun
0: xalé nak ñu intégré mo baxul
1: té bala nga wa ñun ki ni ko
0: defé baax dañu ubbi ko non
1: moy ubbi mbéd mi ñëpp yëm
0: ci bayyi non mu doon nak
1: xalé bi yëm ci ak mag nek ñëpp ñoo bokk benn programme
0: lool nak moy ciow li motax dafa melni amna benn dëkk mësi dégg ñu ñom connexion internet dañ ko bëgg duggal sen programme
1: ah oui
0: loko diko jangalal xalam nga xam day xam nak lay connecto fan lay connecto
1: Allah effectivement
0: danger ci nek
1: ak est ce ñom ñi créé lool ñom ñu ngi ci ñom déjà ñom outal nañ ko ay limite ak ay barrière
0: ci nété am dëkk yo xam tay am na at yo xam boko amé manam ressources sey do ci dugg té lool lu yomb la nak fina do lu yomb la manam yomb na li ñu ndam ndax technologie mo avance nga xam lool lepp nak
1: ñom TikTok bi ñu indil bokol ak bi ñor ñom
0: am nga
1: bokol ak bi seen ndaw yor
0: fi né Afrique gis am na ñu ko tambali
1: bien sûr
0: ay gabon ak ma ngi dégg ñi ngi tambali di ko wañi
1: en tout cas mënta ñak
0: ñeñ di ko interdit parce que xam nañ limi xam nañ effet mi def
1: ma sha Allah
0: xay nak legi nak lo lepp nak ci dafay dugg ci biir liggey kon xayna da amna lo xam dal
1: ma sha Allah
0: liggey la lacc
1: liggey bu reey kay
0: liggey bu reey la lacc bo xam nak bu ko kenn diñ état dong
1: wa
0: état nak na ci taxaw
1: ba batay vraiment
0: bu ko defé kep ko xam tam doom rew nga tam xam dang ci am ciir kuñ ci gis nga cey yëngu tëm te japp na la nga yëngu gis nañ ne ma ngay jaar ci yoon yu jappal
1: effectivement
0: way setan bi dum dafa upp sun
1: dafa upp kay setan bi upp na mom
0: yow da nga yor lo xam leer nañ li mom lu bax nit ñi sax da nga xam lu bax way nak dañ lay baye mom mu asra yefam yi
1: wallahi wallahi waaw yefam bi lañ wax de
0: am na ci manam xam nga manam gi nek yow nit ki xam na di mi ngi koy def ñu xam na ni mi ngi jañ askan mi ngi jañ
1: vraiment
0: ku ci wara japp te man ta japp war nga japp
1: inshallah
0: e école yi ñu yor ñun tay
1: waaw
0: nga dem ci benn classe ñu man ta def 90 élèves
1: waaw
0: neexuñu
1: dedet ndeysal
0: tay amna ay borom may man yi fi nek
1: yox batay
0: man nono tax classe
1: effectivement ay ngi ko def te lolit war nañ ci djublu
0: leg mat mo trendi gogu te mom la señ beggon ci mouride bi
1: wallahi
0: moy tay amnañ borom xam xam amnañ borom alal amnañ borom xalat amnañ borom katan yaram suñ ko bolé won man nono def lo xamni
1: wallahi
0: ñu bëgg dañ ko am
1: en tout cas

ci sa kanam te dem la mussel ci ay pexam ak ci leppam mu ndax bismillahir rahmanir rahim nim bi moy limu malaika yi nga xamne moy zaban yi nga xamne ñoy xam ba safara te kon sun borom dina la mussel ci barke bismillahir rahmanir rahim mu ci ayu malaika yoy wa hay kuma yubismilu sabir fi maktabin yakulahu al-adl wa walidihi wa liman yuallimu bara'atan min nari fa ta'lamu wa rakibu dabbat ma'ama basmala bëpp bo xamne yaangi yek ci kaw daaba muy fas muy mbam wala nga dugg ci auto nga ne bismillahir rahmanir rahim bo toge na alhamdulillahi rabbil alamin bëpp jéggu bu daaga bañu jégg ba ngay add dañu ci bind li wo xamne dañu la ko jox yobul xiyam nat ko bam fess del to ben bërepp wéet delo sa xel di sét ëlëk ak li nga jëf mo ëpp doole jaamu ak mo ko ngeen ëpp ko tuyaaba tepp xardal tepp bi gëna tuuti ci lu gën ci xolu doom adam ne ci ngumam ci jëf mo ëpp doole julli téméré rakka yalla nabi sallallahu alayhi wasallam moko wax mu ni waxtu wo xamene yaangi nelaw nga jang fatiha ñent yoon jang ikhlas qul huwallahu ahad dum ag ñett yoon baqiyatu salat moy subhanallahi walhamdulillahi wala akbar ñent yoon astaghfirullah alazim la ilaha illa huwa alhayy alqayyum fukki yoon allahumma salli ala badri tam bamu jeex fukki yoon lolou boko defé neena da nga melni kep ko xamne ki sarax nga ñent jinni dinar ak mune nga aji umrah te sun borom da na dox te digeunte ñi nga amel haq ñepp fay leen mu fayal na leen ba te da na fek da melni ko xamne ki jinn nga aljana ba mom ko mu lewal guddi boy nelaw nga def ko xam nga ñepp yu am jinn la bok na ci farnu ko enregistrer ngeen ko fexé am bandi diko deglu dana am ngir dina len soñu ndax nit bu bëgge farlu warna am carnet bu tout bo xamne lepp lu koy delo ci daf ko cey noter lepp lu mu deg te muy lu am ngir mu noter ko ci waxtu mu xeye tek ci bëtam delo ci bopam waxtu gonté non wala mu sax ñetti waxtu ci bisbi dana taxa farlu saka sa bop aw sax mo xam salatu ala nabi nangam yon la ak lu meuna tollu nga sax jamono yo xamne dang koy def bok na ci li xet ni nit bok na ci li dox digeentem ak sheytane bok na ci li temu lap ci aduna aduna kat geej la ñu bari lap nañ ci te duñ am ku leen soxali mune sarax lu am doole la buñ ne sarax bar nañu taxaw taxawayu sarax waxtu wa sarxe da nga xamne yalla rek ka tax waxuma nak nit nga xamne di sax di jeriñ rek ko taxa sarxe moy yow mi kat da nga am jangoro jo xamne da nga bëgg mu wër tax la sarxe sun borom mëna wër ak jangoro ya waye do am yoru sarax ndax yalla taxuñ nga jëf kon sel lo li la taxa jëf moy sa jeriñ ko da ngay exama bëgg at mi wala da ngay xëccë dara bëgg ko jëw ngay sax sarax loola la taxa sarxe yalla mëna la defal loola wala mu xankal la leneen lo xamne li mo la ëpp jeriñ ci yow waye kat toya bay sarax ba mat do ko am ndax yalla taxul waye nak bu fekke da nga sarxe yëkëti ngir ci sa alal ju la lew ngir yalla suñu borom dana la waxtu ci bala ben sarax rek dana fek deewin wu ñaaw juroom ñaar fukki yoon te ki sarax kat bu yowal xiyamé ñu ko faral di waxe ñetti kër do nga am buñu xabe xëc ci jant bi ba muy bëgg laal bop yi ñetti kër rek am nila alhamdulillah yonent bi sallallahu alaihi wasallam xalni yonent def saba ye ci seru kérok ara malaika ye ca nek do adama bu nek sa kérok sarax li nga sarax rek ca kéram ngay télu kéro ge balani atté dinné fi ca kér gog ngay télu kon sarax mat nay bari dana label sa alal ji nga am dana yaatal ci wursu te dana ci def barké te dana ni wayfal sa hisab bu yomal khiyamé yomal karbi dana nak difal itam sa balance ñi fessé ci jëf jëf te boy jéggi saar itam dana ko wayfal gawal la dana yëkati sa daraja te dana la jox ngeureumal yalla te dana jaxal iblis te dana yok jëf yi nga jëfoon itam dana ko ful kon amna solo ñaar rakka yoy julli ci waxtu yor yor dana taxaw taxaway sarax lepp lu sarax di yeen kon dana ko jëri naka nonu maangu digënte ñaari nit ñew atté wu ci yow nga atté dëgg wala nga ñew ci togn nga wax ko ñu déme wala ñaar ni nga yamale leen ci li nga xamne ño ci yam haq assalamualaikum loluy taxaway sarax lay taxaw naka non digle lu bax ak téré lu bon taxaway sarax lay tax ñepp lo xamne tam jël ko ci alal ci sax alal joxe ko ngir sam sa der mo xam ci bu fi joge dana

0: yak wala dana la ñaaw boko joxul nga yëkkat ko jox ko loolu nga ko jox taxaw da taxaway sax ulama yi wax nañ ko naka nonu fek luy lor nit ci yoon bi mo xam deggu jamela wala dojj ni fakk la wala lu mu doon nga dindi ko taxaway sax la naka nonu gumba go xamne dang ko tek ci yoon wala nga japp ci yatam wamat ko taxaway sax la naka nonu kepp ko xamne ki julit la wala ko gem la nga xamal ko lu baax nouvelle bu mu yegul nga ñew xamal ko ko mu bet loolu itam taxaway sax li taxaw ak ñu ñok mom wax waxtaan ak mom bañu nuyo rek dal di dem nangam mu ne nangam nga dem naka nonu ngay nuyo sa mbokum julit nga re nga moñ lu am ci yabara neenu waxtu ñaari julit sa fonté di nuyo té méri ñiw da sa borom di bind ki gëna rafetal karamam ki gëna re gëna neex rek mom moy jël juroom ñeen fuké ci def ka def fuké ci def ci ñëkke nuyo du dox ko kon nga nuyu sa mbokk julit moñ lu bari tiyaba la ta dana taxaw taxaway sax ba nopi amna leneen lu ci nek lo xamna ñeeku ci sax naka nonu mo am lu baax nga dem ndokkel ko naka nonu dara dal ko nga dem defal ko naka nonu xam lu koy jariñ nga tekkel ko naka nonu mo am aajo bu dimbali ko ci ñaanal ko bo xam teewna mo xam teewul nga fatali ko ñaanal ko naka nonu itam jeggalul ko diw da fatali ko yalla nako sun borom jeggal yalla nako nga tambale ci sa bop nak ndax dañu ne ngay tambale ci sa bop boy ñaan wala ngay joxe tambale ci sa bop sa njabot soga dem ci sa xarit ak jambur yi sun borom tabaaraku ta'ala wax ni ci hadith al-qudsi anta salaf mu ko waxe yataqarrabu ilayya la yazalu abdi yataqarrabu ilay hadith ba nak ngi tambale ci sama jam munu la def dara ngir gën ma jégué dima jégué jégéñ lu gëna fort def limako sant bayyi limako téré waye sama jam dana ma jema jege bama sop ko buma ko soppe don ko nek ko benen riwaya gene buma ko soppe damay nek nopam yamuy dege di betam yamuy gisse di tankam yamuy doxé di loxom yamuy jefe kom do ma adama dana jamu boromam ba boromam sop ko bari nopam yamuy dege lolou buñ ko sété ci tarikhul islam dan ko gis sayyidina umar bisu aljuma mu julli juma taxaw ci kinun bar kaw mun bar di khutba bam yag mu dalne ya sariyatul jabala ya sariyatul jabala ya sariyatul jabala bu nga xamé ne khutba na ba julli bay genn sidna alim dogalé ko radhiyallahu anhu maniko aw di nga wax bu ngay khutba lu mu don mu ne ah deg nga ko mu ne waaw ñi ci japp ñepp deg nañ ko mu ne ko man dal sariya ci sahaba yi la bokkon fa demone ci rew yi sori jeggi yalla alal ju bari di ñew yorul nganna yu bay wajul waju xex ab mel nak bo xamne buñ dajje ñom lor leen nangul lañ amé won sidna umar nan ko ya kharitu jabal teggil dajwo ne bu dajje manam baña dajje ñom jaari ndale sidna umar ni ko wax ci madinatu munawwara sari mi ci bilad faris nga xamne digënté bi matna juroom ñent téméri kilomètre sari ya degg na baati sidna umar
1: serigne tambay ñi ngi gëna jamono ci 1929 tuluba ci doom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jàngé alquran té daaré koppi té wétu Serigne Mbaye Touré fofu la jàngé ba nek hafizul quran wato fa it lén ci xam xam ak lu jëm ci walu neuf bam joge fokki la dem dar motali fayit len ci xam xamam fofu it la jange ba am certificat de primaire élémentaire joge fofu dem ci rew arab dem tunisie te jamia bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci rew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat ñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence am en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo mu UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko sëñ Sambay mu def fa waxtaan yu am solo ci wàllu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la wasalaam jërë ngeen jëf.

nga mëna am métier ñu jël la fi saasi ngay liggéey am sa dignité kenn du la dàq ci mbedd kenn du la toraxal kenn du la def loo xam ne itam bu ñu la ko defee da ngay defe ne yow lañ ko def mais ñun ñëpp lañ ko def kon nañu gën a góorgóorlu bu baax te tegge ci yoon te bañ a topp rek man bu ma fi ñëwee li may wax toujours it ci xale yi xale yi tamit jàmbaar lañu bëgg luñu ndax buñ leen kenn dugal ci ludul lool ndax Serigne Touba li nga ko waxee sànq rek la lu yàlla bëgg ak yonte bi rek la ñoom ñëw ñu fi woon kilifa yooyu ñëw fi ñëw fi woon der seen yi fi bopp dañ fay ñëw ngir dëggal ngir saxal li nga xam ne mooy diine l'islam te yàlla moo ko digle yoon yabal ab yonente ba loolu kese leen fi indi woon waaye bu fekkente ne nag nit ñi tamit moo tax bu ngeen ñëwee ñu di leen bëgg a dugal ci loo xam ne du ngeen du gën ci yenn loolu baxul li ci deset mooy xale yi tamit na leen seeni waajur ndax rek sa waajurit bu fekkente ne fexe ngaa fexe ba ñëw fi yaa xam moo la dimbali yaa xam yaa dugg ci gaale yaa xam noo ko defee bay egsi booy egsi ñoom li ñuy defee dañuy defe ne boo xasee egsi rek da ngay daal di tibb xaalis di leen ko yónnee bu ko defee tawal la ci loolu nag ba dootu mën a am jàmm foo toll ñu ne la foo toll kañ nga ñëw ak yow di sa morom mi bëkki démb la demoon mi ngi tabax sa nangam nga daal di bëgg a dugg ci loo xam bu leen ci dugg ci yooyu luñ leen mën a wax toog leen formé wu am seen métier am seen dignité bu boobaa loolu moo gën a wóor waaye njaay mi mën ngaa xëy am tey million tey bu ëllëgee doo am dara te loolu itam du sax te boo boobaa ne luñ la tongal ci say waajur itam nañ dimbali xale yi ndax nit kat wax dëgg yàlla bu demee ba am njaboot ba am doom bu toogee ba nga xam ne njaboot gi képp lay xaar loolu itam wax dëgg yàlla jàpp mën a jomli ci nit nit ki nag bu fekkente ne am na kër ba am njaboot da leen war a dimbale bu leen bu néew doo leen ku ne xam ne ne di dimbale say waajur kenn waxu ci dara loolu am na waaye jël sa lépp nag sëf ko ba doo ko may jàmm bu noppi waxtu mu ne nga di ko taxawal loolu tamit baaxul ci ndaw te xale yi bëgg nañoo am liggéey bëgg nañoo def daanu waaye nag lii ñuy def ci biti bi da ngay dem foo xam ne da ngay rus léeg-léeg nga dem ci hôtel wala nga nekk ci buntu ba wala nga nekk ci mbedd gis loo xam ne ñun ñi ñoo ci gën a rus ndax ñun ñi ay boo ay nit lañu comme yéen kon suñ nu dee gis diñu bàyyi xel ñu di leen wax ñu di ko dégg ñuy fexe ba yu bari ñu di ko nangu ay këyit yeeg yépp du dara may leen ko amul solo ci ñoom ndax sittewoo nañ leen waaye yittewoo gi day fekk yéen itam ngeen mérité loolu mooy mérité gi mooy buñ la yittewoo ba jël la nga amal leen njariñ ndax réew yi tubaab yi bareetuñu ay mag bareetuñu ñu nangoo liggéey ci métier yu bare dafa cher ci ñoom bu ko defee nag suñu amee ay ndaw yoo xam ne yéen a ngi fi tañ yéene loolu te amuñu buntit loolu dafay yafe loolu tax ñoo loolu tam nañ leen koy fàttali xale yi fexe leen ba xam làkku réew mi ndax am réew mi boo fa nekkee te mënoo caa wax lu nga bëgg wax loolu tamit du sotti te boo ko defee fisaasi ñoom dañ la yóbbu ci barab yi ñuy formé la fa buñ la formé ba toon fisaasi lañ lay jël nga am sa dignité dootoo amati yow loolu tamit nañ ko gën a bàyyi xel li ci deset mooy damay wax ne mag ñi sunu mbokk yi mag ñi nga xam ne ñu ngi fi def fi lii lépp ñu def ko ba lii taxaw nañu fexe ñoom nañu fexe ba déem a xol daayira yi daayira dëgg la lu ñuy joxe la ngir yàlla alquran ko wabtaxi fima atakallahu daral al axira dëgg la nit ki dana def lu baax wante wala tansa nasibaka min ad dunya il faut

0: mojakamon cherele yakkalale sonege turuba mutasalgale moja pavrom gadep ka adiya yebal ko bambande je moy wali moja pavrom gi dep ka adiya yebal ko bambande je moy wali kiyadina ja makmane Mabilai, yow soxna fa kaywane. Kuyadilai, cheikh Mbacke mane. Mabilai, yow soxna fa kaywane. Mbiram tayi bu ko bire ci ngeneer. Ne ko na len ji mo sal len leer. Wax ji tangom seere ngi xaliba. Da ko ci ala yu kanaw len bi e ba. Lolo taxon ba bamana Omar gi. Nyawal di man ma faysa ya tayti muna ka mustafa na def khadiba moy sama jos ame ma deba sama mana ko akasa ya konu kun wa ya konu mo ko may su konu sama mana ko akasa ya konu kun wa ya konu mo ko may su konu su mustafa don wali tam di ardo ye yari wala mi yebbe amay gardo somo sawadon paletam di ardo ngir yari ala mi yebbe amay gardo somo sawadon lawde degmalaw budan ci bur di fere deg awno somo sawade ko nyana governor sudon abari deg antel parenor Sumo sabadon jam na kasaman, diyan diyaru kor, diyan diyaru kor masobam. Sumo sabadon jam na kasaman, diyan diyaru kor diyan masobam. Sumo sabadon rabu aladiyunyi, mangaka mangjabale nyepna ichi. Sumu saladon jakka fabdi makka. Mami madina domi janjirata. Sumu saladon kati mursalina. Manaki adi kail alamina. Sumu saladon puri mbawadiyu. Manaki adi ahmadin baki. Sumu saladon gyech. Manaki adi bahul muhiti yani varbiladi. Sering bi amma mursa arfa kanga moy sunu sere bul ko sikki zaga sunu jataay bon ciwalu taggu gam moran sunu taggo dani daye ginam kala la jaay dagga jawan fa diiso mujini agle mustafa di diiso yene ka bamba bole ko jawabam gisi charag le mat kali rabbayam kala la bamba jox Ginemba Isa, neko jenal ma fi yituli Isa. Magla adma ya yi bax ji faato, mo tuddu amina dolo mo yaatu. Te yaso ci la faato won ba Touba, Cheikh Bamba ram ko mu tabbi Touba. Ca mama Allah Bamba dem ganaro, ciare Cheikh Sidiye naare daawaru. Ca mama Allah Bamba dem ganar. Ciare ya xidiye na ida naaru nitta kay at may ba señ ci beeri dajale ba xaar wal ki beeri jabar kama am ciarno mu yor ko yar ko jangal ko alquran ba xer ko jamba ma am juroomi at ko bari laabi yone ko na dal ngay jaare mu denk amdil mustafa ma am ciarno Nakana mat kaliba rauki boy كرات لكي يا المصطفى فديوان يانوكا يانوكا يانبا ريمي نيبوسا ريما داديوارو كرات لديانك مصطفى بي قرنو نكرمون ولين تفرنك تيارنو مام تيارنو كدال الباسينا باباي بنيو ياج باركو دبياسينا مام تيارنو كدال الباسينا بمت mam jaro ko mam jaro baade ko dal baasina ba bay banu geej far ko de yaasina fuki adam lewat alqur'ana fudar mananin fazaka bana fudar mananin le binde kamil yena ko yak bamba sigeen moy kamil ku yadi lol la ko abdullahi nur murabu ha mustabaib ka mar jaro lon kamal ga banjamena ka mustafa kamang bambana jerno babama yibise fadar manaro fuk adajrom lam dibana babama yibise fadar manam fuk adajrom lam dibawan kawat la tambale muyit bayam se am jalin bawam sin jabana yayam kawatani la gle muyit bayam chakalgin bawam lo gin tarikh ba sa tamle mo ci bayam sa am dalen ba kalin tarikh ba
1: ra'i wa sallallahu ta'ala ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa qayr qadimi tasliima man mama ngay maangi defal serigne kabbal ci yitu laki lepp ci mam jaara ci sama sama ci xana mo ci biir kërëm ci mbacc ci daraja qadim rasulullah

baragandar farini te khalna mo ni te yare ni te amro la ku yare yara mam yara kham yama ya ka sudo mai karam yara mam yara kham yama ya ka sudo mai jere karam khana ya gol se mam bas se hai chwaange kul kul chwaange tune dikanga je hai kharaay bol je bamba seegal suwaangi kuni dikanga je hal dabal seek adam je bambaabu seek madu je babu seek mabaabu bayu dane taayaan yor buwatan ya jamar ganam te defar ya borja siyamadu je jama seek asandi siyamadu je jama seek asandi siyamustabaadi al-madam seengi siyamabaka siyamadu je nyadara mama tahon inela sambida somadu de laba serisman gi makumba de maruba de yenen te somadu de baidam akamo namam dam somadu de yai abdu de madan zam somadu de khuje de aba aba kargi somadu salam gi sei saji murda ho de somakumba de mar de Yama sair gay, Akshay Amar gay, Sharin Madhyamba gay, Sharin Musa gay, Yango gay. Awilillah ila shaitan ar-rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Wa sallallahu ala sayyidina maulana, Muhammadin wa al-Ali wa sa'idi, Wa sallama tazima, gana bi nga ci mam jara bu ko mi tadamal be yeewu ma ci jotta wax ma ci tek de gana ci muhammad sadin bu qadim rasul bu mu waxon ci arab ci serigne musa serigne kom ci ay walaf ndax bu ñu jangul ñu nalé man ñu nalé mam ak yeewu xam ko bu baax motax ma di tek de ci bi mbaale mo ni nekk bi al yabqai atto ak senku bawal ak bopray mare murine tege anya bakay atto ak senku bawal ak bopray amaduna balilu may qaliba mare ande denk denk dingir baba amaduna balilu may qaliba mare ande denk denk dingir baba man jamna ma koy wala falir yaram yombul ni melne man te ma di qadam na ya ragal yalla sabatu topi digalam sabatu ak salam te muslim bu galam na ya ragal yalla te topi digalam sabatu ak salam te muslim bu galam na ya ndil ate bonku waxti jiom te baye sen te baye jow seri morom murid banak le am yena bopam lu metti metti nek yena mokam na yan dago du balonte ak te baye jay baye ndi yak na yan dago du balonte yak te baye jay baye ndi yak ko yalla gi tay na yan ko gi tan ko gana awal yas dana aw des yut far jutu sen bi doon yeen ngi jintel ngien ci are biri bun ko jutal sen be do amami na len jidal bila dara bari bun ko jutal na gen bu baat sari ado ak ak gadu samay teela kala bi dal kadu na gen mu daram je wala mi doore bina to ya konda nyen ka bore wadari umma kunta di dari umma warim ma kunta di arni umma yalla jey ci adnam jey len ko kuma jabar te ala jogle en go na nga di wa serim ci yalla di del bina fi are biri mul ko jutal fi are len fi boy idaya ken bakay akun gen amugiraay wa kullu man ahadani awsa yinil biradi wa yinil awsa.